lagi. Company tanya mo rin, kung ano tanya, kaya dadagaw man sa favori. Kung ano din tanda, ma'am, hindi ka tanda ka sa

ba fa ya la na ma wuro to ba do da ti ba ko di man dia di la ni nya da sar fa nya ni nya na tin dum bra ni nya di ye no kala ba tin ci da bala ba nya to ma ka do re tin ci ni sar wa ti bu nya tin dum la ni no da ka ba ko na nya to lu man

0: yayangai kutema kutai mojira tisamti aji tamti imar imar bin umar uji bukar umar bukar umar motto jalla duglo adan taw adan kala ma ka do ko ma ko mata adan taw uji ma amud lemi ko mo yox nyaagal yayangai nak ay mo ma ete daro
1: Muy justo.

mano tenga mayor no voy mi chimbelo voy manco y chale marutale asid moche un gel alaje puno y al baguero no baguero far gay brim gay binta jaj ak natugo gay brim gay binta jaj agal gay brim gay binta jaj mang koy dal mang koy dal dauda job ya mam benda bira mam benda far boyok nur bel fa sin tiget e way ndey mar kumbal be dem mang koy dal mbey ma dal mangali moy may cham rambak moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga kodde war alaj malik abiyater bu ñun bi ci kodde war di begg bu mi gacce ci jël job di ko deug kodde war ko kumbalaw be ayam ndema mina tram samba macoroso makatenda kuma amina ngaros becho ndey mari kumbalaw be nga kodde war ibrahim aya sin ngambelalan ibrahim malik ya tit mi fi joge barki dem bu bete kuma ngal mo ma cha magal mbeker mbo ma cha ndey mari kumbalaw be nga kodde war Kumbangalim.

aro ya sinal gibrim gi binta jaan yay jaang betwar ndakar ay kumbalo be jassama taabu jigen bi mate joy baay mi ci betwar ndakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jaale ndey marimi ci kodiwar ya sinal gibrim gi binta jaay bal gibrim gi binta jaay gi brim gi binta jaaj magi tek far jaw farisa ku ngoy sa jey bur ngandour bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci cote d'ivoire ak to samba nokre jaak jor ibrahima ak to samba nokre jaak jor joomi li ngeen nañu sa koray set bay ibrahima yanu te joy bay mata bay bi ci melalan ibrahima yanu te joy malik yasin bi ci melalan ibrahima yanu te joy lamin chane bi ci betwar dakar ibrahima ibrahima malik tabay ngam melalan yasin

nakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xarinde ma de ci kam man ma di do min de ngam wengene ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma

barke mo walo ñer fukat ak ñeel bari tagam bar mo walo fukat joom ñar dagam amar fa suma mo walo joom ñentat lam lañu may ga ak faam lañu may ga ak katar lañu may ga ak faa bi mu may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak dafa wadda mo ñu walo joom ñentat tan yaa ci téli.

kulibab marem nyaay mi ci lanu xanjal ma amna ñebbi kulibab marem nyaay man fa ba ko teñi lati je kulibab marem nyaay man fa ba ko teñi ko du kulay bayam ibo kulay bayam ibo daal kulay bayam kulibab marem nyaay mi ci lanu xanjal marem nyaay isa daal li ma tawat marem ceew ma ci marem ceew ma ci akoy day jul jul ba ci lanu daal ku mbay nyaay bañ.

0: ñëpp ba diir ko dañ ku le tayandu ku le ko do gam leen baadal ku le ko do ñëpp du ko ma jojëm def bi ci bëgg jande der jakkir mu jox dem ba diir ba nga la ñoo den ciar ku le jox den do borom fatim ben dara jëga de xandal ba ci ma sa xol wala ya ne wa gan fay ak amadi ngona ya ne wa gan fay ak jojëm yalla ya ne wa gan fay yow li ni ku ni mu ndaw mu ñu da wañu dem ba ci sagatu la jor geej bay bayam ma jojëm ben ci ciro nday borobe la kuli ko do ngon da wéré la bëram ngona xel ci mbuy la dire ma fat ma ci bu ma ngona fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam dem na ci ndela ndala ndala para amadi ngona borom rendi rek ma ko du kumba ale bar ko do fal jambore ma je borom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megge megge ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax wodi geñu na wala bañna yir mbale aram bakar sa wa aram bakar momu ñu may mbabam buut domam wala jappa ka tax mom ci kuli mbabam muy yir kuli mbabam muy yir mo le mo ko la sagata mo ko dal ci fo ta xal ci jama de mo mal def fara bu fal
1: wala bañna

0: adiyal kan fa bint jay man shakadam fal ak limari adiyal kan fa bint jay man shakadam fal
1: wa wa ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga adiyal kan fa bint jay man shakadam fal ma taw xritam kan fa bint jay man shakadam fal jitu bolik fari jor fa bint jay man shakadam fal man shakata shakal mo tawlo ma jay tassar mo tawlo mamou sar tambay mo tawlo ndangu mamou sar ak bo kamara sar mu mamou sar ak gisu mu mamou sar ablay sar tambal bay cheval mari jatu mamou sar antam bay mbabba bar kendri bi fam jay mam jeccelum bi ñor mamou sar mu farakan jow mo fa gukk mo jale ba sa galay jay waluy wa ku mbaba dafay jor jëmba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay mo ciatu dafay jor law bal ma nga jëjëlo ci ndomba yaram mam tay ma nga jey jalawali musuma jom taj ma nga di keur mbay ma jox sara jor musuma jom taj ma di jalawali koko atman daro ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fa daro fa mbab chamaram chefu yakirim sutu mbay gu ndoy demb xuri demb nañ ci demb jele demb nañ ci yamal na ci musu do nangu jallali ba yok fara fant ma ci dagamal ndak ko di bermanta gogol la
1: o tahnilla wa fatna yembo senega I'm going to go to the hospital.

bari ma fayr ndieme war sar ma fayr ndieme wala bañna kuen ko ndi ton fiel bi gatna way ken ko yewal wal bañna ko ko toñ

gidi. Namadi na sa kumodi. Namo jama sa kumodi. Akan pa sa kumodi. Moro sa kumodi. Majar ka sa kumodi. Alfan sa fal majar ka. Fan fal majar ka. Umu fal majar ka. Hari fal majar ka. Atman fal majar ka. Umu fal majar ka. Yasin fal majar ka. Yoy do majar ki jembo isa ko len tawlo.

Ya din ba mo jalla mo jul jang jay param jay param jay mo jul matam ba jam matam ba jam mo jul malim boy malim boy mo jul ma jafa ba nak tuluy ma jafa ba la jang jay mo jul am jall bint jop yalla jall bint jop makam mo jall bint ay jall bint ay di jall bint jop mo jul am ndo wadda Thank you.

jeng ba ko datte men jassi lay ci bugal ci ma ko borom jeng borom ci sakal ñang ci dana gancay ci sakal ñang mu ni bu bergel ak sakal ñang mu met men man fatu ngoy ngay ak sakal ñang mu ngey ma di bazar dugul ma ko bazin faal faaw de mel de jalu ko ko lu ma di fatu ngoy.

sa bay jena fa bay mu dik su bo demé jeni yu dal nilalaj malik bal malik ndate magna ko mangal ma ma jabar makar ma ma jabar mun tuyal ndol ma ngeseju moy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam jang sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay dara fay jo foko nga de xon clair na gundi dim ma sogi na go jaj ma degalo ji mbok njur bel salen tigge dal sen bu ben wacu barak.

buwana galo kanko hadante jam wanta mo do amdu kaji buwi man do ko galo segene mako ko do orata godo nane buugam wanna galo mo amina galo mo denebe galo mo kunta nguuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal chakki singal suudo na galo mo jinde wuwi nanede balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki doma kasara o wanna mere mere yidata mere mere anyata o so mere resi medel yimi ndako hay batte jam nyalli hulal min ko mi yero dimo ha shaka dima yeyni tawi kadi anani manalo dindor noyanna seydi jahan hay ilo buranima sabi ilo kanko woni haman nay hamade jenga biram ko wi dikotodi bire kada ta jiboy dikrede andam ni sindu pullandi ho do kidi ko hokkat bandu men gelam baga garani ndo jibina o yonti mawnudi bama ko ne mohammed am jangu nay o yewi jangata nay mi anda ko ne andra majji o yi ngitta ne mo tawaga fade mo arani fofu nay o hammed jangu nay o mi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngala jambe di ngala taka do ndi fodi pralabi o yammed jangu nay o wi baami jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngala jawi di ngala ko fandi badani lambe de ndiri fodi nyalla yebe o yammed jangu nay o wi baami jangata nay mi anda ko ne andra majji jambu kumba wi yinde hamidu bubu ja do wule hawa ja o wi baamba ko yoro kunaade baamu nefnaagum yawaaki o yoro ganan yoro mojo malaado yantude amadou dia on ko mawrum hamadou bou e jom suudum jam jam mabbe mo posum mari do be jidum tay nefnaade neda yeyitaama dum me yama no podi sene jogi sodo faraa dum ne mbude inde mabbe oy hammed jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majju o yani di jahani di ngaja o yaawu chakaade aynaabe noppi yum manat ne nanani oy hammed jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majju o yani di jahani di jusa o yaawu ko yaawu aynaabe noppi yum manat ne nanani oy hammed jangu nay mi jangata mi anda ko ne andra majju o yaani chabbi birdi majji di o yaawu kirim majji aynaabe noppi yum manat ne nanani oy hammed jangu nay

mi jangata nay mi anda ko ne nder majjo yaari ni jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nebbi mum ay naybe nena nan o yamade jangune mi jangata nay mi anda ko nder majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo joodno gayna ko nebbi mum ay naybe nena nan